non adun thu arjuik senang pini kangduk kardom alun ang deng along kapajut si alun jir ranam akengri pu labangso lun kilona bang la kemir milirong pipi lapen francing tisu

Non la pona por nang litum. Kadom ing hipi kilun, lek keplang alun, karbi lun barim, arju iglong tanglo lake akashwani difu. Studio aguri non adap porphai troxy plengzi dog dog lo lasi non nang litum, delhi pen kepachetak, hindia lampen, birta arju long ikpo. Aduntu porphai troxy raminit po aporle thotsita me nang litum, delhi pen kepachetak, english alampen, birta arju long ikpo.

0: 33.
1: to alang ni pen sa mate num pan ju mesen english alun pen itume pan ar par ju pon tang lo la si alang li kid lun alun ju me ma ju no ju me pig di na si la son thak thak si a koi tum anut ka prega pan sa me itum

0: Chen up turn around sit down.
1: To you may pick lo nang li ki lun po na lun di la si la bang so lun you may pick di la si alang li phan sa me akero pilo la si ako nang li hin pen aka prek ka chi sik ason do lang ma
0: do
1: do lang li putang te nang par ju pon thu ik tha
0: ar nam kardom u hem phu ar nam kardom ni nang phan pe the dang an untik ne ri dam thek long le nang phan
1: to alang li pen sa me di ar nam kardom pen sa me tu me phan e par ju pon tang lo di la si alang li phan sa me churo pik lo la si non ako itum anut ka prek pan la puson le itum ar ju pon thu pit lo na la si nang li men ko son lo
0: ni men ke anong teron
1: anong teron nang li non ko nat a school si chardi dun lo
0: adharsha vidyalaya lumbajo
1: adharsha vidyalaya lumbajong a school si alang li chardi dun lo di la si non nang ko anang deng si chardi pon lo
0: class 4
1: ang deng si alang li non chardi bom lo di la si nang li hin pen sa me kupine lun ki lun ji ba to mo patar ji pusita me ba kaprek ason sa me nang li hin pen ke par ju pon ji ason do ma
0: do ning chibi bible verse
1: ton te nang li nili tum kado ka be radio kar ju akorte ing jir atuma phan par ju pon ik tha
0: mark chapter 12 verse 30 and you shall love the lord your god with all your heart with all your soul with all your mind with all your and with all your strength this is the first commandment
1: na sia kon nang le hin pen ka prek ka chi sik ne pen ki par ju pon ji ba ke than pon ji ason do lang ma
0: here jer
1: ton ten nang le here jer na par ju pon ik tha
0: apna ahar kaisa ho apna ahar aao mil kar kare vichar chawal dal aur sabji khana tan me chusti furti lao thank you
1: itu mapan alang le e par ju pon tang lo la si ju me ma ju no
0: You may
1: pick the Nasia Konon, Nason Tatak, lay to Manutka break upon Arjupon to Pilona, Nasinang the men go son law.
0: Nilly men came on Sandrong.
1: Nang the non connot a school see Charlie bomb law.
0: Nilly gay harmonies academy.
1: Nang the coanang dang see Charlie pon bomb law.
0: Class 2.
1: Along the non class 2 and dang see Charlie pon bomb law. Nilasinang the hint pensame Kupine Ninga GPA, ba. Kupine ke than ke par ju pon ji ason do ma
0: do
1: liputang te nang li nang par ju pon ik ji ma nang par ju pon ik tha
0: Genesis chapter 1 verse 3 and God said let there be light and there was light
1: ka chi sik ne pen ke par ju pon ji ason do lang ma
0: do
1: lang liputang te nang li nang par ju pon thu ik tha

0: Rupi.
1: Ke rolin tarupi di la sinang di non ko not a school si charlie bom lo
0: Presbyterian High Secondary School di put.
1: ko anang deng si charlie pon bom lo
0: Four.
1: la sinang di hin pen kupine lun tomo ba hirjir ason ke par ju pon di do ma
0: Do.
1: Do liputang tenang di nang par ju pon ikjima
0: Psalm number 34, verse 11. Come, you children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord.
1: Ako nang lihin pen, ke parju ponji ke chisigne ason dolang ma.
0: Do.
1: Dolang liputang tenang li nang parju pon tu ikta.

0: Thank you.
1: To alang le hin pen sa me itum phan jume sen hindi alun itum phan e par ju pon tang lo na si jume ma juno jume peg di na si non ako aka prek a phan itum la puson ar ju pon thu phil lo na la si nang limen ko son lo
0: limen ke kerole

0: say rejoice.
1: to ake ro pilo alang ni pen samme di tu han chume sen english alun pen samme itum phane par ju pon tang lo de na se ko non itum ar ju pon thu phelo na na si nang li men ko son lo
0: ni li men e panong timung
1: panong timung di nang li non ko not a school si ge char di dun lo
0: sen in thoni english high school
1: sen in thoni english high school pen di la si non nang ko anang deng si char di bom lo
0: class 7
1: nasi nang ni hin pen samik ke thanji ke lunji ba to mo patar ji la son ka chi sik nei do ma
0: do li put ji bible pa
1: do li putang te nang ni nang par ju pon ek tha
0: John 3:16 for god so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe in him shall not perish but have everlasting life
1: aka prek nang ni ka chi sik a son do lang ma
0: do
1: lang li putang te nang ni nang par ju pon thu ek ji ma to nang par ju pon ek tha
0: ne

0: Jume sen journey alun epar du pontang lo la bang so alun jume piklo de jume piklo la si ako nang litum apan ako ke jut si isi hempu kardom ke par du poni phansi kado ka ve phansa me tuning ripon lo la si e tum hempu kardom e tum arju pon lo na mate e tum ardom pon lo na
1: o sining athak ke do ni tum apo nang me pinchu na nang rat pe bang na sining athak san tho de the athang ni ke hem pa plenga pini ni tum ke nang ji a an pini ni tum ma pa

non la pona por nang litum hindi alam arjana lun ajai mek ang deng along asona sona lun arjui long tang lo la ke akashwani difu non adun thu ajai mek ang deng along english alun lipai arju ik thuluna english alun ajai mek ang deng along aprang si gary barlow kilun this is my time po alun arjui sina

0: son que pucho lo que pa da pa nang ning arong oi pini pen ke por hi pa menon nak to nang doctor chi pa man oi de pa da pa la kitap chi humpon e na pa da ta
1: kalang lo gambura a hol lo nang ge thanta da da da sar pida hala ne jarong man no e bhala ne gen ji he da van lo khada ni don ma armolong dam phit po thanam po la pokali lo kalang lo ni bhago nang ta nang ning arong pa pini pen ke ek tom puri pam meno pi manang ke nang nam pi pon de long dira tu le long nang nong si long akhor nang ji purti long ni ta jor di ni lai tuma aku vi rong abarita athe do ulo pene ke nang charli pam men doktor pohani nang charli ji mi sen lo morong asor manim su su de un edet pulut nang doktor cari lu tenang biji pum dun cak cak ande de ni dah dah ciri ne pak dah dah dah dah pono dah hemar pono dah dah dah sarang
0: cak cak
2: opo thank you so much opo nining arong ong nilo cari tulong po opo thank you
1: dah dah dah dah dah alam po do thank you kalau ni thank you like you
0: la ke pai la ke nang po he di ara kia pha a hu chot pulu ke ara ki me lo pulu tang te kroi ji pulu ke ar ju ji pulu ke so nang he sabura la son i su pi phan ta he di aning parong thek nang i da pai da da la kitap chi hum et no pini pen ke nang ning arong non ke nang doctor por hi pa me no de pai nang nang ke mang kam he pai nang ko pilo doctor pu di nang ke mang kam si pa pleng de pai
2: Charlie pamika po paini a hoxi pulo paini to
3: la so lam ke okol nang tum dele ki chini chot nei polam kali athe la ke ili tum ta karbiang long atok ano tum hanan ta itum than pachini ponang ji la si nang li ki chini alogot nang li tame ki chini nang don rap pudal tum do an na phanta la hai hu alam chi than che pare ponang po
1: kalang lo rong sar Nang linang thana anta nili non hola armuto phanta ke thanam ek tapakeng jirpo
3: choklo mi senlo nang lila hailam chi thana po athe ilitum karbi a khe tum ke ho ha kupena kilude da khe pusi bana ke ho kapot ilitum phan ke bana ke ber tum du pik si non bang ke ilitum ta ke the ke re ki chini se ke onglu aposi rin da ko an ma ke chi than chi mum ponse e prang ke dam ke me sen ji phanse bori ponang po la si pu philipita nang lita chi pasung nang nilo Nangli ke matha kupima labang so teng pen sinang ta matha ponang po la pen nangli jirpi tumalong ki chilang dun pen chenglok ki chingki ki chi thanun ta nangli ta ingthir jirnangi porhi ta me porhi ponang ji lai hu yala nangli ta matha pon si nangli nangli prang ta me sen na sai nangli choklem pon thai ji dei philippi
2: chok ong chorolo
1: da da da cha da ha hembal da muda
3: ako nangli ta La hai ni din mo pena ke thana la myong sin dang le arju thek the polo tang te nangli phan jung jong sin le ke nangli phan hem kang sam tam nang thap nang kok po chini la
1: ku pulang ante yo aron kok lu ke nang dilam ta ko nang kok po bang so carpen pathik dat lo ke dong ke
3: lalu la si la hai ke nangli ta kroi nang ji nangli ki chini alo got nangli bang pharo tum phan me lali than po na pul hai lam dei
1: oi to
0: da pa Da bang, da pai dah la bek.
1: Ni lo cik, tak pon lah. Gambara, teh ni li. Hadak dam rai lah, armu tum lo. Dei.
3: Choi.
1: Oh, to kardam teh ho.
3: To.
1: Tadang li nang tan apa curug lo.

0: Kadung kaveta chitong eloma kleng dung.
1: Chitong e dilang kleng sarpo ke hai. Non pan kiri pen lang bo matum do lang.
0: To tang te malam soi ing hong jar lo na.
2: Uf, nilin ne keng anta. Haljak ni nalu, sore rup om.

0: bang Cilowo. Pan kiri kewan ji dolang ma.
1: Abelo, la tumta aki ngemek arwak wak lo. La si nor ludun enem lo.
2: Kleng sarpo ke hai, kupi alam te si bu amslet nang ke palo ma.
0: Nili nang ke palam te ke, itum chim thong along ri, itum rang chum prak. Rang sara hukum ke so ong si nang ke palo.
1: Ahok lo, kleng sarpo ke hai.
2: Ku an si ke kadun unpo ma, rong asara hukum ke so. Ang song kang jar bo har bo rek thek lo kali. La bang so bo har da bo rek a oxy chu ji polo te. Jong he le ing suar hang long ku long dang lang roi lang jang. Ing long krehini ar lo krehini pusita me. Ar pong no si wan pi vek nang po. Cho long le jun long le kang chir kalang e. Niri ni keng anta amek arwak wak lo un elo ku an pin ke
3: hen bongom katiki ong si niri ni keng anta jut ed lo sok hen phuroi bongom he hui kapar phang ong si ni phang amek pang lap ed lo
4: rong asa so pra tum le amek kirang no rong asa tanong anta sarula ko ang si arnia nita Reke pe bendang la jo pani jo pe da nangke che de nangke lo pen ka che cha hun bo ma
5: jo pani jo pe da peri jo pi ong si ni pe ni rian ta rak thang lo siri ni ka ngan ta lang na che et lo Niri ni keng an ta, mek sa jil ju.
1: Lang tha, rong asar da, itu ma pha, nang ke than pare, nang ke mum, nang ke rai kom, nang ji kali, non ke son pina.
6: Ke rai kom ji kali si, nang lang rel, kiplang ki phi bua bat, nang lang ro.
7: Pirthi da, chilari luma, rong, ru, risu e jeng atu, sunga.

0: om putih, kosong lo, longri lompat, kipaklar kacing suci.
1: Kalang lo, ing hong cat lo nang, arni keme nang le jipu an lo.
2: Kalang lo, kling sarpo, non aporke, ing hong ki ikta nang sai jipu, arni arni ta kacong hong an lo. Dugu ne lo, cijim so tau ne lo.
3: Lalo ne ta kamatha ke, mo arni si ke, ahuk dolong ji puan lo.
1: Kling dong kling sarpo, tuman cat lo. Itum ta hembu mukrang aso ke kang tim nang litum nang ke paling lo bonta rong asar ke aning cilarun eloma duk ong pon bin ge
0: rong asar le hukum keso aning kan ta coklem na rara tum ta cecu dun long mobe kang cir kilang ikpe kido duna ku ansi Kang Cir kila ikpe kajipan ning ding dunun puma. Jupe ni, jupe dap, so kamu ke hek ong lo. Niri cimi, nike ing cimi anta, jut et lo. Ko ansi, iri cimi pen ke hek asang le, ke ong puma. Niri, nike ing anta, amek saide lo. Kita keset asangaan ki cuci iri pen kehek asangaan si cuci pupu ko ansi iri pen kehek asang le ke ong puma jo ni panta ni lang tha ni ri chimian ta jud lap lo aja ta babu do pune sopra oh
3: ani kache ni tum tang te thijo phagle kika thek lo ali labang so thijo labang so phagle a ok jong si choji bulote ko an lo ne inglong ar lok ma ripidu si wan pinang bo ko an lo kulo

0: Pinang po. Ilang pray di malaan romo sara hukum keso. Cipa jog di pulo tante di abidi nang kanpo. Kalang lo, nitung ta.
1: Nitung po, nitana.
0: Itum jersong sita labang so. Ate pai pek, ipran cipir lunang. Mo muta. Romo sara nang kacinek nang kehulo. Apur kimoke. Jirsong si ama nang kacenek gholope kacepa jogji si apran cipian lopu alam ke ahoglo itumta ipie po edonera apanke chinghondu rongasar lehe no pusitame Sang pila pen abasa pike mese lasi phan kirike rong dam nang ji halada rong asar asupi ning hong ding lu
2: chok che ne lun ve ne ku bu si ke do thek bo
3: nang ma tha nang ne lo nang phan da ar nam nang ka rong nang pe plang dun ji a phan do hai nang hang pi pon bo
4: Itum, ipran nam dia prang mirjang tu ben cepat colo nang.
0: Itum ke la ana por velo, pirte ben ci o de kai nang po. Pan kiri. Pan kiri. Bong krok wano, anam pulo na.
3: Kolo, itum da seleng pele te kokrai lo na.
5: Hem de ya juna than ri cho juna thili ri cho jana thana nam juna na thana nam thili ar nam logri ar nam log para nam e ni tum ha jong kri be rong rong asar ru basar rong e jo ri so ke plang e jang ke plang e je tum ni tum patum tum pa pajir ni tum patat ni tum e jo je tum ni sinir tang si e jo ha jong kri be rong asar ru basar na chen nang chen lo atin ni so je ke so e jo aku musuh dari kisau eh ni tung ting lulong le ceng ti long le jo pan ni eh jo kitok ni set kitok pinang ke set pinang kita eh ori kita pinang ok pan kita pinang lap ki la udai jo long le jo blut apo sini tung ke pini army ben ke eh jo ni tung la jir song si ke la cheleng ri jo te pai

pran ni mui. Cianang po. Cianang po po sini tung kitam lo. Yo. Nang chaleng ri chot arnam til han til arnam. Ni tong phan e jo la sobong chin la sobong krok. Nang phan nang chang nang chukur. Lo ni tong phan mo. Ni tum ni pran ni mui cepat dam si. Mo pir thekang tang long lekang tang sin sitam e. E la so al ha jong kiri be e rong asar aru basar ti chok chia join ne le le join ne hukum so join ne adara adari so join ne si e jo e jitu me si je song si ke apra na moi ki tam nang lo pu pa je thang nang si e jo la so bong chin so bong prok ke ni tum anam phan ani phan na chukur nang chu hang lo te anam de kur kur kur

0: litareng nang kok mati usumar
1: Kala.
0: de kok mati i
1: Kala.
0: amala pusi bojar pini kini li ponjok plor lo la si
1: Kala mi pi kalam lo. Tang te ni pinang tu order nang pi polo di. Tang te la so order nang ki pi ke ahon ke kopi ko son ahon si nang li pan order nang ki pi ki ong nai lo. E hon ki ahon ma matang te hiti borwa ke long ahon ma matang te nang li me thang ben si ahon ba ke pidu nai ma la so putha ka thanji ma
0: mane lapu bangkali hon ki bang amina aninge ha amina aninge nga hon ku pima kalar he la chevan po ke nili bang ke son se pinang po la sanja
1: hala tum aninge hang te
0: aninge hang ateng pen lo
1: a kalar mate tum alam me kalir pulo hala so lir ateng bang sinang li bang ke son se pidun po
0: la sanja la
1: kala me pi kalam lo nitang te e lapu an nang li ajak ki dingang bong pen nang kache toy atum dopik kasonse aperi ke mesena jok nang ki hiti borwan ta dam jok plot tangte labang su ahin non iprang aphan ko pisik ke matha
0: su hin bang ke nil ke la ko son lo pupo ho hiti borwa ta dam jok plot lo por la imina jong si ke thak pine kasonse jong si mesen pulote nili hithi borwa ke dam jor plot po mati bang kupima aning ke hanga sonsta me bang wan po nang toy po nili bang ke hithi dam jor plot po bang kupima seta he la son si adien thak nang ji ma la sona kalar pusta bang wan po ke nili bang dam jor plot po
1: la non e prang nang li hemalong kulat ki bi matang te konania hithi the muchalong ko akulat ki bidun jila busona lining ke matha do
0: kamatha ke dulo zame nilibang ta he matha pusita isialam mane imina pen un edata mat ining matha ta matha chot on verlulasi I si ining banke pine hithi long zame pine kupulo pupo dokan pine sitame chubi thekte puyallo kamatha ke sitame ining matha sita ija konga vede un ide puyallo
1: athe kulat ki bita ke joy ke kali jama
0: ki kali kali
1: ili tumalam pen pudam polote atiri nangkok
0: atiri nangkok
1: ajara sai mo leklem jita asi me pi kalam lo ninang li thang pon thai ka pot tangte enang li thanam thutha ili tum apindeng sumpot lok sinang li ka sonsi pen ke thak lo tangte la nang li long pen ke pon atum nang li phan pine nephan ke nang thak pi pami medet ba nephan nang thak pi pot pine ning sampik lo la puson alam the komani nang ke sorsa madate komani nang ke ro lo puson alam the ta nang li long
0: ala sona bang ke nili mina kachiro takali ti sorsa takali avi nang thak pi pami medet mala son se det pu banke stame ni li banke hala nin ke hang e pu stame e mama hala nang ke toy pa prang phan thak pi po mo a phi hala tang de ta ko hala phan ta thak pi pu pu ya ni li banke ha mane nang thak pi pe nang phan ke pu ya banke ni li pu pe la si hala nang ke toy dum ta ni li phan banke no na ku banke a ko son lo ani nang oi e I mina kachiru takali ya takali he.
1: Me pegalam lo ni. Tangte ni, nang li ke chithanam lo pulo tangte hemasor, nang li hemasor tami avil lo. Tangte hala, nang li hemasor ke doa hud, nang li labang soa sai ke klem. Along, kupini labuson nang kachirap chitu, lapen non, nang li hemasor avedet pe nang li la soa sai ke klem. Lasso kopilo nang likachi theklo
0: lasso kila nili hemasor do hustame pike thak pima sita nili phan bang khe he dinang pupi ako thaka thak pik nili khe isialam ajo ta bang hejar ke ajo thaklong le pubo nili ke ajo ta thagarelo non putok ta ajo ta thagarelo ajo ta thagarelo ostame alu hiwang sita la alu hiwang hot bang ke nili thakte dar po he bang ajir po jir pido kok mate zamela alu alu hiya velo pute nili ke ajo non analo non ta thagarat po ta sonja nili ke ostame hema sor bang nang pupi ke non ke nang buyi bang ta

0: A vender lo mati, y mina clem cli pulote a vender lo mati.
1: Kalang, kalang. Tang de nang li thanam thu tha hanang li hemasor ki do hutong bangso sai ke klem nang li ning arong mu chotma matang te nang li non hemasor ka vi det pen a phi nang li la so sai ke klem ko bu son si nang li ning ka chi parong pon lo thanji ma
0: la pulo mane halo sota ining ke chi parong lo he zaminon ta ining chi parong nang kok lo avi pusita ining chi parong rite ke pulo imina le ni ining chi parong pe te nang parong bang we lu mati i he masor ining ke oi lo he sita me ku pulang pu po la hai pi ke thak pi ni pen po ke la hai pen lo ning chi parong po ke ke thak ta bang ke thom thom lo mati ni li ning so ke la ni li te ke ni li pan mati ba thom mati ang ke bang ta wang po ali hi tum ta wang po ba nang tum ke therang ke thak ba pu po ekdom therang ke thak chi pa du pi son pi pu po ang ke ali hi tum ta nang ro te mi na te ni arang mu cha pi la ke la son jar le
1: nang li tum ke klem nang thek long pen aning kang sam si bang nang ke ro te kang lo kalang me pi kalang lo tang te ni nang li phan nang ka chi toy to ko pi pi amang mate aning ke hang se kolobang si aning ke hang ke ong lo nang li phan nang ka chi toy
0: na ka chi bu ra therang plote aku ko aku son la popo ahi popo la aku ko ahi ko pi ahi mal lo nang ke toy po mane chai no suni punon aphi do punon kela ke joi ki mate aku joi ki pstami non lom ka chi hu aku apin deng si non ge ka chi hu no mati la hai lo non lom ke nang ke toy bisi ke ha sita aprang prang ambang ke la aku ku ka chi hu la ku pi ma e ku son lo popo asui ta ho ai sing da inke pene ko pulo ho ke puyo ho bo so me pine la hai lo na toy po ki sung bang ke la su bi bang nga sa wo sung ke sung chet he la bang ke
1: me pi gelam la the mai li tum bang ke a ke do ta hor mu bang ke ili tum bang ke chevar chor ke
0: no chevar chor no
1: di
0: kan la kan
1: la si me pi lo aku nang li me na pen sita me un ana bang ke ili tum bang ke hala bana pora bang ke klempon bom dam pom bom lo pulote tuma akheyang thege bangke ka jeta dole pu tangte ni nangli kela so sai loksi ke klem lo tangte la buson aning ke hang non uwe ki mi tum ta me nangli long la pir thak ke thaka hinanat kupini nanga charli dunji ma tangte nang than tha ba la sona mang ki tur ko puson lo ba therang keran nang ji ko pula pula buson nang ka charli dunji mate aning ke hang atum nang lilong ke wang lo pasand do ma
0: do nililong masi nang ke thak ji pu bang ke nang thak de he se ta me nili ke pe ke ran la ka chi bu ra therang ponon ta nili ran pi chot la te bok te rai phan an ta nili si ran pi po ang ke la ku pu lo mi si na therang ko ra therang po ta he nili lo ran pi po ang ke ku pu lo pu po beng kri hini ma beng ke beng nar ke pulo ke ran pinang po ni li lo ran pi et a hi i hum pi et po a ke bang phang ke pathak lok po la si ni li bang ta ba o rong e sia therang an ta ni si ran nang chot ni ta silet ong lo ho pulo ni li chi pu pu ye i silet mi mi ma ti
1: kala i nang li long si wang po nang paran po
0: nang paran po a ho nang thon lok po ang ke ni dilang bang lu pathari pinang po ran pinang po ang ke hi i hum pinang po ang ke bang ke harada a therang a long ra tani li pa wur pitikang et nang po ang ke mang pathak lok po la pu lok tani li he di pen na andolok
1: tang te la nang li long nang kachar li dunji an ke hang a tum bang ke nona ma ke nang li thek long lela
0: la pu bang ni li long nang ke thak nun ji pu bang ke abi se ta la pi sa mi nang ran pi tha pu po ing ke ni li ta ang ke o so nang ran pi pe pu ta pu ai he lo bang ta ning ke hang lo pu po he ang ke ni li bang ta pu po nang jong se thak the pu te nang ran pi pe pu ta pu dun dun po ni li bang ke ni mane ka se le lo monon pi than jok plot pu pu ya

0: penilibang tahe. La si patang ti pulo te ni nang ran pipi. Puyalo ki pudundun tahe patang wek nang po ni nong dunangin puyalo he.
1: Me pigalam lo nang nang li rong siya panta chethana teng pate nang li si ran pide rate.
0: Mane ni li bang ke non bang ke kase ler lo puyalo ke ran pita he. Mina mina chi thek nang po puyalo ni li bang ke he. Mane ran pider pider lote engke nili bangke iselam thek bom po he engke hala mina bangke akijoy si orlok lok pongka mina thek thedat puma dip

Lucky Akashwani Difu Studio Ghuri Non la pana por nang litum phir thaka puthak chu chiput alamjir arjik longtang lo lake Akashwani Difu.

Ang deng chari bang ning ke hang alun jir ang deng long pen adun thu alun bu pen han si kilo na lun alun alan thi ne seng akar jong tang te ar jik sanang bu pen han si kilo pen bu pen han si kilo labang solon jir na.

Lapuan apuan alatum. Guwahati pen kapacita karbiang deng arjeg long tang lo. Lake Akashvani Dipu. Jameke bang lake FM bena long pen megahertz pari siratau bar sirke. News on AIR app la pente res app along. Radio nangka jenun kachi honarat. Adun turam tu ilanang lake dimasa lunbarim ang deng. Kecing si alun arjegta parul barman kilunalun. Alun alamte ang thai si arjeksenang labangso alun.

La puan apuan ang litum. Pradip hap long bar lapen arya sang ho tum kilun alun arjik long tang lo. Di masa lun bari mang deng along kiju si alun arjik ta. Joy hinra debra genggi kilun labang so alun.

Lapuan apuan itu, di masa lun bari mang deng long asong sana lun arjo long tang lo. Di masa lun bari mang deng ke lapuan si kang tani lo. Laki akas pani dipu, adun tu dam tu lanang laki. Boro lun bari mang deng. Kiceng si alun arjo ikta, romesori bromo kilun labang so alun.

lapuan-apuan alitum. Rameshwari Brahma kilon alun arjik long tanglo. Puthot Rameshwari Brahma kilon tu alun azu tikta. Boru lunbarim ang dengalong.

0: pini rong rup ajai me galong neli tum ladak bi ka pangra nga puthak lamthe chingki chithan panji ya phansi kabor i lasi laso puthak klardak men lamthe ka chini ji afan pura inut bi ka pangra nga bang pho long neli tum nang hori iglo aprangsi neli tum akashvani dipu hen pen nangli phan sangkang sam kardom nang pajer iglo kardom
1: nangli phan ta kurbang thu pajer iglo kardom
0: non alangli methang pen le alangli men lapen kedo dim pachithan pon iglo na
1: nilimen federal milik lapen nilipomen lake let hormone milik lapen nili payamen let kareng hansepi nilitum kote bangner kebdo lapen engjer inut lapen non kote inut lapen engjer inut joboy adlo lapen non itum bang throk kote tum non du bomla lapen nilihem lake dipu rongchingri tame non nilitum farma bangke ladak rongklarbong langku iria nadak nitum hanwe ka pang ringi phansi farmason se nitum akhitilo mate nitum ari ta jailo nitum dak do pen la so hanwe ai sila na ponbo
0: chore piglo milik sa ho ke hai tangte aprangsi alam the nilina li phan nakar ji ponje bang ke la puhen lo nangli la bang so sai mande bi ka pang ring comment tu ani kan pan la pang cheng ban ikke
1: nangli nakar ji mesani glo nilitum la so abi mate hanwe ka pang ring asai mate si akhiti ke claim la ke nilitum 2021 anen kan ben si nilitum pangcheng poniglo
0: adon thu lam the nan nilin ali phanar jo the igla nan lila bi ke pangreng aroi semar igma man de nilap po bi lopong la po igla
1: keching si ke nilitum aroi ave sitame aroi ave de pen nilitum bi etum kisuman akatora do latum ke doge thak arve becheng beri la pen arni kisota asapo akisung dokok amasene tuma thalo lapen inut bahani veterinary along psychic claim tum officer tum penili chingke ji thanlo lase ahong plang le kimpi non tumasi nile ahong pang se kimpi lapen kachapana mukha ke nile tum non matke lupung lo athela dak habi de long mat habi de thingpi thingprang do bap penene la son kachapana hormu dupik amase inut kibi bang do la bang la nadun po pachapan pon chapan tangla tang de ani kang samnang de mena mena roi no chilup po lanan
0: tante la ahong plan ki kim abang ko an the ignang je milik sang ho
1: la ke abi upor se langdam ji abi jon ko andoma na pena bi jon se du ulo butang te halale belek aka preka ang deng iglo eta minil tum ke cheng abang ke lapu biroi arpan abang ingrup kripli la pen arjon abang ingrup kripkep la so hem thingsong kim si nili tum dak pangreng bom non ko
0: nali non la ke pangreng bom abi jon ko ando iglo
1: nona bangke abike nilitum long jon phroni anbag dokeji sita meke cheng nilitum laso bike pangreng mate hanwe ka pangreng anole save amasi nilitum kechenga koke hanwe bangke nam pakom som senang pomasi nilitum jon thline jon phone api lason wan lo la pen se nilitum jeklo jon thom thi pangreng thu dar api ako nilitum asabo kacharli mate kachini nang ya son chini pen nilitum ako hanwe api ri thu si nilitum tangrum pet pen nilitum jon ke ba kam ngoi pen sin tum pangcheng pon lo la pen la mo so bi pen si nilitum non pini an neng kan pho an bak dulo la sila neng kan phong bong nilitum jon pharuni ta sosel lo he athe an neng kan wang sin nilitum ki jor mati
0: kala
1: la so bi neng kan ni pleng lo tangte me chot po ka sidar pe neng kan ni lo tangte nilitum la so bi jor me lo la son sin neng kan si long nilitum jon phoke ro pho la son an han ve nilitum neng kan si long se jo pon long bom lo
0: tangte la ke jora bangke nale tum hithi bojar la sona long si methang se chepon ikloma matangte bang ki nam je tum la po na homri si nale tum long an se hormona ken en ikloma
1: nile tum han ve jong se me chur lo potangte nile tum bojar long ke ponang ne la adiman the pik han ve ke pangring non ke an muni tum phako ko bang kichu komi kulo han ve oxy adama sarhut pusitame mate litum birthday pusitame

0: parmen pen akira pa na thu pung deng na thu bang ke nomad ke avik la nal
1: tang te koman e bang phujong si hanwe ki nang ji do pul tang te mo pen ang le pu so nang le ke jor business phan ta do pu ek lo la se ke nang ji do pul te nang li phan nang ko hmri ji phan exact location na bang nang le than pon ek ji ma
0: non le tum location na bang lang ku la pen hanwe bang ke ok online na bang hedi ki chu phan na bang hedi non ka veglo theme nil tum pador ne dela
1: kala
0: muhet da phun nang kuri anur no da phun nang kuri hanwe ason khasi hanwe do ma to tame labang so bostu bang hedi jeneba nil tum la october pe la tang hedi october november december january la an lo tang te hanwe avelo nililong ke non da pador ne se muni tum nang hang jul la sona demand thei go na se la sona thag le tum ka du ko ve unemployed to tum yang se matha pon jan thei di
1: kala
0: me uje ma bos ne lien pen kamun thidam do
1: choroi pigla melik sa ho choroi pigla nali phan pinya porna chi pidun pen bi ki pangreng pu thak nali klar dak man lam the than pa chi ni pon the ga por le tum ga ching ki chi than an lam the pusi tam me re dev nang gar judun ara ta tum da ale nang lon bo pusi kroi pon lo ta si le tum pinye ching ki chi than lam the ta la pon ban le in ton pon ing nam nali phan suri suri ka don pa je lo kardom
0: kardom nali phan da chori lo nang tum da kan khumri pot

0: pi lo hin punon ba acha da hin punon swar lop tu man ke panong pi pulote eme thang chi chining ke nang sot la pen ke kupi ma ki sung do kumalong se ka humri dam pen se ki joy ke wani ma ba kupi claim pen se choki ma la bang decision me thang che en thek kunama la so knowledge jong se dolo pote ni tom bangke la hello isi atowar lo ba la bangke isi a rule book away sa na me jong se methang charge up ni pulote la hai bangke ning chi bi pon lo te choklo
1: churo lo son thak thak si rata hong jae long nang li ku ppc swar lo tum kaching thur nang ji asai kinang so pilo nang li khan pa chini pon thek ek ji ma
0: nili specially jong se rong long la son dam pen solo to man chung dam pen ching ki dam pulo te nili specially gender equality alam se than pachini pon pon athema li to women empowerment pulo te lake onili non ma women empowerment alam than pen ri non ma se women empowerment ji pu bain kali lake pejo pejo pena hormu pina lake si practice ason pina je nili non pini ning je po same practice bang ke practice jat thek lake pejo pina lase nili pu dam dam mang ke thema nili tumke participants ke swarlo tumse ki o la se nili tum hadai tame ithan pon bachini lo je ni tum jong se empowerment ba gender equality wa ni pulote swarlo sopin so phan kosong se pathe pading ning ma labang se nili tum than mon pon athema kosong ma sopin so phan ke ba the ke pading la son thot se swarlo phan tame pathe pading nang po ba ako swarlo phan kosong se pathe pading ning ma pathe pading ma la ke la son thot si pinsor tame pathe pading nang po athe ma ile tum jong si pinsumar man pinsumar dam ke kya chakong pate oning po la phan ki chop ong na ta ho la son pulote nile tum pejo pejo ben same athe ma la hai tum si mo piso en po the po la jong si pinsumar man ta than softness jong si than pon pachini ni that pulote ba equality alam than pon pe det pulote pejo pejo ben same alang litum tame inequality bang se practice pon bom po equality ban bangkel an chini pon pedat polason thak se solo so tum handa kuson ma pinso mardum charli da khomas long kuson si claim pon bom dam pon bom ma methang decision kuson sa alang litum che en ma critical decision kon si kuson si en thing ma jong si solo tum handa lason than pon bolote ani si alang litum tame pinan do et ba pinso mardum piso ended pusame laso jong si violence samokha bang sab so jum hek popusini litum ma dam la se gender equality pudamlo pulote nile tum men men leke bangji kali lake pejo pejo opina la se lahai ta me so non pen o smart mana than po nei pusi nile tum ratlong ta me so lo tum phan ta me nile tum la san si than pachini pon bo
1: churo lo tang ti nang li jerok to ga jai meg la puson ta padupon ik pusi nang li ninje pon ni ko an si padupon ik to than pachini ji ma
0: arni ki hok ubang ke abe setame nilitum non hek jong tame 100 days campaign padupon lake nilitum district long puchata kali lake ka dukabe all india lo labang ke klempon labang ke nilitum soar lopen osomar dhaman se ke panong pila so 100 days campaign along bang ke lase ako adun thu ke november tame nilitum 16 days activism pudodo lake lake sorlo tum hanlo lase lason arni along tame nilitum district long tame nilit along tin na block long same dam pen ba rong along dam pen nilitum la hai se chrok to ga mai padupon bom lo
1: tangte nang li non he jong ka ning chipon osomar ate klim sumar tum han tami nang li than pon pusipu tangte klim sumar tum han ge nang li ppc than pon iklo nang li than pachini pon ik jima
0: nili ke osomar tum han talang pomo athe nili ke chingsi tame nili parno pon lo je nili beti bacha beti parhau scheme tame langbo asi under beti bacha beti parhau nili tum osomar tum han ta isi target group se tame deng pon lo nili tum schools tame lang along along government schools private schools di along along block long tame nili tum humri dam pen menstrual hygiene tame than pon po ba drop outs a reason tame nili tum lang po ba ako child sexual abuse tame dopi khangjang nili tum district long la sin lahai tame issues tame nili tum target ponsi and ponsi nili tum lason si chirok toka mai bipon bomlo ako lason hud tame teacher dum han tame usmar dum handet kalilo teacher dum han tame alang li tum tame nar judun long po ba chini pon po je child sexual abuse tame isi thedung isi a reason lo ili tuma district long lapen menstrual hygiene management tame nile tum padu pon pon athema soro so tum ke isi a por pen jong se alang li tum adolescent stage ke le lo polote

Lapuana puana litum. Oli sa chenai kilun tu kaha apualun arje long tanglo. Hindi lama jan kali alun ang deng along puthot. Oli sa chenai kilun alun arju thikta. Alun alam the mera sath. Labang solun sita. Made in India po album alun.

lapuan apuan alitum te kelang jun ke se asawar mai tum ke lon alun arje long tang lo karbi delon rechi hon alun ang den ke lapuan se kang tane lo lake akasmani dipu adun thudam thuilanang asami salun ang den keteng se alun arje tha jubin gar lapen mahalakshmi ayaratum kilonalun alun alam the jodi hai.

0: Te doctor, hem do ko kahut kupisi chiri ponangji lapen kupisi klem iknang po.
1: Parkinson's ke neuro condition apot medical ke dam ke kinang sat. Doctor chepaklang ke kinang sat. Hem ke do penabang ke kichu me lapen ke do me lason ma pancharlo. Hem isi ke lana kaching hon lahai long po. Kaching hon le long lo te majok le ke sos ta me do me mo chet. Reng me mo chet la pan pan chot hem ke do ke. Sita me hem do kok pen sita doctor long chepaklang dam dead pen. Doctor ko pisi do wai ki pima lahai bang ke chuver nang ji. La ke life long mo mo ta chuver nang po. Ko pima nang ki pi la hai follow do nang po la penon physiotherapy la nitum ka chinki exercises la ke nang sot do wai chobom sta me exercises claim clip lote pa long long si do re po exercises claim lo polote non son normal atmason a king sta me damun po family to ma long sta me hemi si long sta me ingni long po do ra pet long po bang hem physiotherapy doctor a phan se me hang me alang tum se me nang than po kuson si ingni nang je kuson si be nang je kuson si exercises claim nang je kuson si ke dam nang je la high training steme nam pipo nonson parkinsons long lok lo bolote balance aveda de tek chingkoi phita tek anivet ki te kang se un elo parkinsons jong si tum hema long ko mane long do lo bolote mane innut ba bang heni ke adung kai ta do ber nang je mentu si a puarting phijin tum chini ne aben mentu si crap phiji la tani tum chini ne nonson thang the me sen la son do posita me men men crap phita hai ase adung kai ke ta do don ber nang je apen exercises ke claim vek nang je athema rigidity punitum ka chi thano in tang hek tik intang hek lo pulote aking da damon elo ari ka chirung hormu ki hum anda ngue dat po intang hek po nonson la hai ke pang tang abang ke palu sa phan normal ke pawang phan ke stretching la pen la hai exercises nang ji la pen te weakness do kok titik ari ya keng weak pik titik asi la hai strength pawang phan strengthening exercises po la hai exercises sa me clamp nang ji la pen te nonson balance po nonson jakong le du kok sita balance ong sa avidat pulote kardrap ta arjap unen dat po chingkoi phitpo ame thanga kengpen arjap unen datpo komane kopine ki otnakok pokalte komane phan oddu nangpo lasondukok dite stame la high physiotherapy balance exercises haijong si claim lo polo tangte alang me thang pen ta king ke dam stame unpo complete recovery ave dat stame me thang pen un anpen ge ko anma ke claim nang ji ke to nang ji lason ki unpo la pen unte physiotherapy doctor a phan hem hang dat pen latam pen kerap chu hangte mesen latam exercises haisteme nang than bonik po
0: Tang te doctor la Parkinson akisu ko anang deng do iklo.
1: La ke ang deng po ando. Ang deng isipan hini bang ke early stage. Mani la ke cheng atumlo. Lapen ang deng hini pen ke thoma tumange ang bong tumlo mid stage lapen ang deng flipen po tumange advanced stage lake mu apiela pejo pejo pen bat bom po bang mangge la ke bat do o hud banglo la bangge ang deng flipen po bangke serious hud an banglo lapen on ang deng si bang che than bono nang ko son si chini ji bangke lake initial stage pu ke cheng si mild symptoms itum am pen ke thek long son pp lo thek long ji blote e bang ke claim thek long ji ari ke claim thek long ji akke ngi claim nonson hormones ta me od ki hum ji puste me ari ke claim la son dupo la pente movement symptoms itum ne kache than la itum e bang ke pa claim la hai bang ke thek long ji ke I hina tan ve ji one side si thek long chot po la pente nitum walking along ste me akke ngi dam along sme tum thek long po la pen ame hang expression la hai break dak po stage 1 la ang deng isi bangge lahai sinitum theklong pon po laben ang deng hini bangge hala so symptoms nitum ka chithan bang bat thu chat po abangge klempen hini abangge ingtang hek ason dokok po ariya keng ta chirung o one dat po ingtang hek po laben abangge pa klem ta ang deng isi la bangge hina tan vet la son ang deng hini bangge hini na ta nitum che theklong po ache thok long pen ta dopo laben annung hai ta dopo laben akeng ke dam problem cheng po lapen kang ni stame pakeng khidat po aniwe do onji sitame nonson me thang pen ka che claim akam hai ku pima claim la hai bangke chitorok po ke claim lapen non ang deng ke thoma bangke mid stage puni tom kipu ke la dak pen ke balance sitame heng no po ar jab ote une dat po chingkoi me do kok po lapen ka chingkoi ji ang ring do kok diti chingkoi pup ta do lapen nonson me thang ka che claim I me asona kam hai ta claim une dat po lapen ko man ne kai ke ta adung do ver nang kok po aja da kam sa me thang pen ki hum non ke dam non ta lekse dat po une dat po dam se ta me england opo da dak pen si cheng pon po lapen ang deng pli bang ke severe lo dak pen ke ame thang pen dam un sa me ko pe ni chin odu nang kok po kalte ko mane phan odu nang kok po lapen kam hai bang ke bathroom ke dam po non kunani ke dam po non une dat po ane wet pen ke

lapuan apuan alatum, pancing kru kilun alun arjek long tanglo. Alam bilam jah mek ang dengelong adun tualun arjek ta. Sar singing ti kilun alun, alun alam te ipi long ri. Labang solun pan kacuneri atum lake. Jokala bonda noga bamuni timung arong pen. Mithila timung pi, lokimai rong parpi, lapen alang li tum sarpisa beratum. Totang terjusinang, labang so alun.

la puana puana le tum na le tum ka chinuri na ke lo alon ang deng alom bilom a jai mek arje long tang lo alom bilom jai mek ang deng ke le pan si kang ta ni lo radio na ka je dun ka chi hana rat non a jo por phai ke plan tang lo la si akas mane di phu along chimin me pin a transmission pen jai mek ka pa che tak ta le pan si kang ta ni lo pin ni control room along sar pu ke deng atum la ke engineer on duty biren timu broadcast assistant something hansi lapen bang phu bang phi atuma phan ke thon ke banna sai ke klema bang la ke something tiso pena ba dable puthot por 5 4 minute phoke ba por el tum ka do beta chitong thilo na ajo ke me kardom jai hind.